0: shoni ngobo tifango yakala metoni fayaka na gungo ligi yako na ayiso anguru itene yakasu kifa abatala kwa ayiso anguru e yini sola iri atene agroekoloji akimeni mbupa ndepepe maki deja mbupa tiso akisaka na tikodroti ome kote isu kisaka itene imulege na alu tifango yakala sokwa kisara kusara tia kati ingatene kusara sokwa la kisara na legi tifango yaka leta la doti kpingba na nduti ayiso anguru wala
1: titongana azo sosi kifa yakalimbi ala batai sosi anguru wala andaka ala sosi kichala nchale kigina kita ngamuchi sangu na yaka chala so na legi wasi alimchitene ala saa kusala na pumpati agroekoloji
0: so kote kwa ti agroekoloji so keke tezo tifango yaka kwe lupati tene lusarani ukontra na kikota pendere kode tisarango na iti chiyaka imu tapande na nduti sisi kuzo yeso zo tifango yaka luki bani na iti so kwe luki sara aki sisi me tona zo so lukati fayaka na ngobo ti agroekoloji ahunda na loji tene tona ludoti mu amina nzoni tipusu titene akobe chulu wa mai nzoni aki nzoni lugana ha engrais chimikape asosi ya sarani a ingo tisisi so a sarani na koroti tipoto seri garani tena zana tisisi so sori so ki shoni magati to lulina tisisi loke chauffe sisi ni loke fanda ki katanya maso kwe akina yati sisi tatene loke mu nzoni pasa na akobe so ki nando itene amai men mo lugi ya kalandoso legi ya ko legusi awe awe koba ki mai encore nando ni pepe andaka mo buba sisi ni awe mo sara ki mafuta tisisi so kwe agbia parce que akiketanya maso akilekre sisi tene ala du futa chala ala kwe agirisa we me kodeso agarani nati ako ekoloji ake mu pasana mo yitene leti mo kwe mwana nduji sese lo veni lo lekre angre ti lo veni gi a zindi so kwa gisigi nati akachiro so lo pesa na compost ake apuruta nyamau apuruta yeso kwe lo kwa a zindi kwe lo bumbini lo sana compost si lo zana nduchiro faranga ako lo ke depense ape lo ke banda ankoro ndo na gigiti unda tene iganambiye lo ke sarande so ape beni yeso iba zoni so lo ke sara kusala ti agro ekoloji lo ke fa eya titene a signalo akugbeti kasa loke bumbiande e batango yama e akugbeti kasa solo ke sara ake sara ke aitironi ake mai ake gwena devant aussi ton lo fayaka na keke ngana ndoni ake tene la solo fage ke kire ke lo gwena devant lo pousse lo on yongoro an loke mande nduru ake moda lo lege tene ndo solo ke fa aussi akada agbako so ke giriri na ndoni pepe akiri amundoni bako ega par exemple na makungu agana moande ya gugu akoko aiso kwe iwarande nduru na teri dati bangatiso ifayaka ilukeke
1: kondo chibe afrika lasso apuso mingi na dawawa ina yati tenichi ako foresteri lasso afsakfa na yako tenichi ako ekoloji kaso plasi ako foresteri na yaki duchichulu ande na ndo anayacha iso kwa lesas
0: tona ibigere oko na bagiti agro foresteri ake gimini oko mbupa na yati agro ekoloji titfa na yati kambigo popotaini brimbri tona motene tene nanduti agro foresteri moba mongbagi nanduti forêt agro ake fango yaka e foresteri ake akeke donc mo fayaka na keke me agro ecologie aguchiru yongoro lugo yongoro titana tene mofagi yaka gigina keke ape mo fayaka na akeke na anyama donc aiso kwe angoro iso alina yati agro ecologie donc agro ecologie ake biango encore yati agro foresteri rime titi na ndoti ambeda yendende so akpati munzoni na zoti kodro tene lo banzoni na legeti akusala ti yakaso le kesara donc ba nzoni ti agro ecologie par rapport na agro foresterie la mais agro foresterie aki oko sakamba na yati agroécologie.
1: Tongana la sala ke gwande chitene ala kaninda rasu na ala so ki faya kana be Afrika.
0: Na ti fini kode so igigitiza ansi so akitene zoti pango yaka lola lo kina beti kusalani lo kina beti kusalani tona mo fayini na lope tona mo fana lo kode akode ndinde so ke sara na kusala na pe kandaka mo sara nzoni na lope igigwande na teracha zoti kete kodro ak d'abord na ndocha la sola igizagirachi na ndoni ti pusu tene ti agroécologie so fango yaka na keke na iso ngoreso na nduzu
1: pakara silver so bikina la singila
0: akina bitikira na la singila
1: amuzi tonga so epikango patarachi na silver sombo eke uterechi na minikete mozoko so eke buda folklore chamlinge chikoto chibuda so jan stephanie bokula eke munina yawe seke chimitere fatu na

0: singila na mozoko susi Jan Stéphanie Bokula londo chimuna yi baso la fa ke makwa singa tifango ya kai bala dodo mingi na te kuchi baso e minga dalti biani anjere mingi na ala mi mame mgene chi iko ya ye biani nga ngu donk ake mwande na lande pasa tite lute na itene ande pendere mingi na ndochi agroekoloji nalina ike barala abel ngana
1: ibarala mingi Eda ibaranga wat mangoi.
0: Laso aleke komanda yaka aleke wafangombe china mbake tisendagi wa gingondachi tisala gechite nala galasa na itene nandochi agroekoloji. Laso kontochi be Afrika pusu yeke yeke tonga su chitene tonda chitene zana yacha kusala akusala su mbupa wala kode su si yazala su nasisi ya tene ki agroekoloji mekozo niko ya limite tene fadesu na yisi tonga na laso agroekoloji ni zu ayetisa akusala chitene lingi na agroekoloji ni ala limite na iko joni dabo na awa bango yi ala su yeke fa yaka komala yeke komanda yaka agroekoloji ni ayekenye.
1: Ok, merci mingi Ita Ida na tisangondo tala e titanemi kire na peko chunda tala agroekoloji akemeni eso ando akotarati asarani na gobo tifango yaka akefini meme pepe ake eso ando akotarati asara iba tongale tifa yaka akodake mingi e na fango yaka moke mousise moke moua apupu moke mo klima moke mo agbata moke mo angwangwani don agbata yingbi la mo muna we si mo fana yaka e fango yaka niso mo gati fani ifo mo respecte a iso kwangui c'est à dire si c'est ton mo fan jona parce que c'est na buba kike ke fango yaka nko aga problème tongala mo dia gba komingi iba ke na yati dunia mo mbia problème ti changement climatique agida c'est parce que azo a respecter fango yaka na azo a fa yaka na agroekolojia pe agroekolojia falege na azo ti fango yaka kwa tene mo gati fa yaka me mo pense par exemple na kekire ke osi mo pense gi la so pe sa don mo gati fani don il faut mo bata sisi mo gati fani fo mo bata ngu mo gati fani fo mo bata gbako osi don mo de gbako ni c'est pourquoi agbata ngo bo ti fango kati agroekolojia na ke da par exemple agro forestry a culture associé so mo petit mot